0: yen fa
1: e chale na den eko odibest.com.gh ama o pia double double bonus e wo first deposit enya kasa bebe
0: e sa keke
1: bro am